0: mimi ataba nipe $1,000 siwezi uzisha inchi yangu.
1: Wakikupatia $200,000?
0: Desa, unasema desa mil. Desa mil.
1: Jo, unasema $1,000 ni kidogo kwa kuuzisha inchi yako. Kumbe nikupatia $200,000, 1,000 mara 200, utaiuzisha? Ndichuchue.